0: Biyu, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro sannan ku da jibrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na Radio Blue daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa bayan shafa tsawon lokaci ana ta cece ku ce kan makon mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima takarar zaben baɗi. Yanzu dai kanwa takar tsami ƙwarrafi ya kwanta. Shugaba Tinubu ya amince da tafiya da shi. Za ku ja me hakan ke nufi ga jam'iyyar APC mai mulki. Masana dokoki sun fara tsokaci kan matakin gwamnatin Najeriya na gabatar wa majalisar dokokin kasar bukatar garan bawul ga dokokin hukunta manyan laifuka. Ita ko gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar taron bita ta shirya don inganta ayyukan raya ƙasa ƙananan hukumomin kasar. Za ku ji matsalolin da suke fuskanta. Shekaru 15 da samun yancin kai da Sudan ta gudu ta yi daga Sudan. To sai dai da alama har yanzu ta gaza magance matsalolin da al'umma take fuskanta. Yayin da wasu ke fatan a koma Sudan din. Daga waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Ukraine ta kai hare-hare kan jiragen dakon mai na Russia da ya haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar. China da Taiwan na shirin tunkarar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yayin da guguwar Mbavi ke ƙara gabatowa. Hukumomi a Najeriya na tumar wasu mutane goma da laifi bayan farmaki kan ɗakin sarrafa magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Rasha a kogin Azov. Kwamandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuƙa Robert Brovdy, wanda ya sanar da hakan, ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi.

0: ga shirin da ya shafi harkokin rayuwar yau da kullum.
1: DW darasin rayuwa.
2: Tsawon fiye da shekaru 50, miliyoyin matasan Najeriya sun yi aikin hidimta wa ƙasa da ake kira da NYSC. Wasu sun samu abokai na har abada daga wasu ƙabilu, wasu kuma sun haɗu da abokan rayuwarsu, wato miji ko mata. A gefe guda kuma wasu sun fuskanci matsalolin tsaro, wariya da sauran ƙalubale.
3: Daga ranar da na saka kafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle-lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini.
4: Yake dan Fordyo University na je Sokoto? In aka ce daga wani university kika yi da graduating, na ce Sokoto, za a ce a'a, Sokoto suna da university, dama wurin nan akwai mutane.
2: A daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sanar da yunkurinta na yi wa shirin garan bawul, shirinmu na darasin rayuwa a wannan makon zai nazari kan yadda shirin na NYSC ya samar da fahimtar juna a tsakanin yankunan kudanci da arewacin kasar masu ƙabilu mabambanta. Za kuma mu ji irin fa'idar da wasu sauye-sauye da za a yi za su iya samarwa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura, da fatan za ku kasance tare da mu. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri da ke duba irin darussan da ake dauka al'amuran rayuwa. Za mu bude shirin da wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mamu daga Katsina.
5: Matasa kan yi ma Najeriya wani kallo ko kuma hasashe, musamman 'yan arewacin kasar da basu taba zuwa kudanci ba, da kuma 'yan kudin da basu taba zuwa arewaci ba, amma zuwa yi ma kasa hidima na canza musu tunani da koyar da su darsa yadda Najeriya take. Yasir Gana wani matashi ne a arewacin kasar da ya gudanar da hidimar ta NYSC a kudancin Najeriya.
6: Kafin zuwa na NYSC na kasance ina kallon Najeriya da ƙabilu daban-daban, wanda a sakamakon jita-jita na mutane kan wasu ƙabilu musamman na yankin kudu ya sa ina kallon su a matsayin wanda ba sa son mu 'yan arewa. Amma a sakamakon bautar ƙasa, zaman da na yi da su cikin kamp ya sauya tunanina sosai. Mun zauna lafiya, ba nuna wani bambanci, sai dai lokacin ibadan kowa ya je ya yi nasa ibadan.
5: Wasu matasan kuma kan yi zumuɗin zuwa yi wa ƙasar hidima, saboda suna da wani tunani na daban da irin abubuwan da al'umma kan faɗa. Amma kuma da sun je abin sai ya sauya. Wannan na daga cikin matashiyar da ke ma ƙasar hidima a halin yanzu.
3: Sunana Zainab Muhammad Daniel. Tun lokacin da ma ina secondary school ina kallon duk wanda na gani cikin kakin NYSC, kai wannan ai mama wani muhimmanci ne da shi ba. Amma daga ranar da na saka kafa na baro gida, na taka na je Adamawa NYSC camp, na fahimci lalle-lalle wanda duk ka gani cikin harkar NYSC ya wuce rini, kuma ba ƙaramin mataki ne ya taka ba, sannan kuma yana cikin gwagwarmarar rayuwa.
5: Gwamnatin Najeriya da ta kirkiro shirin yi ma ƙasa hidima, wato NYSC, a lokacin gwamnatin mulkin soja ta General Gawan, da nufin hada kan 'yan ƙasar, inda ake tura matasan kudancin ƙasar zuwa arewaci, su kuma 'yan arewaci a tura su zuwa kudanci, abinda ke koyar da dukkanin ɓangarorin darussan rayuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
2: To madalla. Aisha Falki, mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram, na cikin waɗanda ke aikin ƙarfafawa matasan da ke bautar ƙasa gwiwa kan su kama sana'a a ƙarƙashin wani shiri da ta fito da shi da ake yi wa laƙabi da Lalita. Shekaru 18 da suka wuce ta yi nata bautar ƙasar. A wannan tattaunawar da muka yi da ita, na tambaye ta ko ta wace hanya wannan shirin na NYSC ya taɓa rayuwarta.
4: Nagode Mallam Zaharuddin. Lokacin da na yi bautar ƙasa 2008, aka yi posting ina zuwa Edo, and zan iya cewa da farko dai gaskiya ban ji daɗi ba, saboda zan tafi south south, kuma gashi a lokacin ban daɗe da aure ba.
5: Can kudancin Najeriya kenan? Yankin kudu maso kudu.
4: Kudancin Najeriya, sai ya ɗan Hausa na ni kaɗan, amma kuma da na je na ga garin, na ji daɗin mu'amala da 'yan garin. Sai na ga da gasken da daɗi a ce ka baro inda kake, ka je ka an ce tafiya mabuɗin ilimi.
5: Wani babban abu ne za ki tuna ki ce kai har yanzu daga abubuwan da suka faru da ni ina tuna wannan abun, kuma har yanzu ina ganin wannan abun ya min tasiri?
4: Lokacin da na je Edo, for example, in mutum ya mun magana sai in ce, amma sai a ce, where is your ring? ka gani
2: su suna ganin idan kin yi aure dole sai kin sa zobe
4: dole sai da zobe mu kuma a arewacin Najeriya babu wani zancen zobe
2: a yayin da kike bautar kasar akwai wata kila wasu kamar abubuwa na gaibu da ake dangantawa da wasu kabilu da ke da kika je kika gani kika cika wannan abun ashe abin da ake aibanta waɗannan kabilun ko kuma mutanen yanki kaza ba haka bane ba
4: in suka ji kai turanci sai su tsaya aya akai sai su ce su ba su taba ganin Bahaushe ba sai mai gyaran takalmi ko mai baro dan haka ta yaya ne nake turanci na ɗaya kenan na biyu kuma da yake dan Fordio University na je Sokoto in aka ce daga wani university kika yi da graduate na ce Sokoto za a ce a Sokoto suna da university dama wurin nan akwai mutane wani irin myopic thinking amma kuma you know in ka zauna ka fahimtar da su sai ka ga la ashe akwai wasu mutanen da su kwata-kwata babu ba sa bincike ba kawai
2: watakila sun ga Bahaushe tana zuba turanci haka ga girama ga bin ka'idojin sa su ce a me yake faruwa ne mu kuma muna jin Hausawa ha koko Hausawan da muke gani Hausawan da muke sani ba haka suke ba ke kuma gashi kina zuba turanci
4: tabbas kuma ka sani na dau turanci zuba nake da gudu da shi
2: a sosai ai turancin nake ne nauyi ne gyaran da yanzu gwamnatin shugaba Tinubu ta ce za ta yi wa shi wannan shiri na NYC na san kin karanta wasu daga cikin gyararrakin musamman bangaren sana'o'i wanda anan ne ke kiki aiki kafada da ita hukumar ta NYC ya kika kalli wannan bangaren gyara din da aka ce wato bunƙasa sana'o'in da kuma kamar mai da shi sati 6 yadda za a koya musu sana'o'i
4: kamar yanzu yadda suke yi na Said din tunda lokaci ne na sati 3 kamar ba zai isa a ce mutun ya koyi sana'ar har ya zamana ya kai ya cin maburin shi ba sati 6 da aka ce za a yi zai yi tasiri akan abubuwa yawanci ina ji abubuwan da suke so su gyara din da yawa wani sa'ilin kamar yanzu mu mun iya mu zauna mu faɗi abu ba mu zauna mun ga shi holistic abun ba me yake cewa holistic
2: ba a duba shi duka ba misali ta kowane bangare
4: ni dai abin da na fahimta wurin daidai wurin sana'a gaskiya abin ya burge ni saboda yawanci ka san akalla ba a kasar ba mutum 400,000 ne suke shiga NYSC kowace shekara to ba yadda za a ce duka kuma ma'aikata za a iya daukan dukansu as ma'aikata ba zai yiwu ba sana'ar ita ce ni na san me sana'a ta min yanzu shekara ta 20 ina sana'a in taba wannan in taba waccan na san da dai a ce yau ba sai ka jira salari ba
2: Aisha Falki mai shafin Nozan Hibiscus a Instagram guda daga cikin matasan Najeriya dake tallafawa hukumar NYSC wajen karfafawa matasa gwiwa kama sana'o'i kenan yanzu sai sashen mu na labari na inda muke kawo muku tattaunawa da wani wanda ke da alaka da maudu'in da muke tattaunawa
1: labari na
7: tunana Ibrahim Lawal na yi bautar kasa a Enugu State so kafin tafiya ta ina da kudirrika da dama a cikin zuciyata sakamakon an yi karatu an gama akwai ya sana'a da muke yi wanda Allah ya sa da ita ce ma ta ci da mu makai makarantar nan har muka samu kwalin nan to sai nake tsammanin idan na je bautar kasa kamar wata dama ce na samu wanda zan iya tara kudi in dawo in investin na kasuwata to wallahi da naje cikin ikon Allah da yake duba da yanayi yadda ake cike na kasa sai abubuwa suka sauya suka canza yadda nake tsammani sai nazo na iske abun ba haka ba sai naga dan allowances din da ake ba mu 19,800 saboda 2016 ne sai naga kudin nan ba su ma isa ma in ci abinci ma in rayuwa zuwa wata daya to balle na haici ce zan iya sayin wani abu in dawo in nemi jari da shi
8: amma kafin ka ji ana bauta kasa ya ka kalla abin kahin ka ji da abin da kai tunani
7: ai abin da nake kallon shi harko na rika dan jin shakku ma da tsoro to wani irin yanayi ne zan cancanci kaina idan naje daga bisani da naje wannan dan sati 3 nan da muka yi akan sai naga duk wani tsoro da nake shi a cikin zuciyata an kwarinye man shi
2: to da kuma haka muka zo ga karshen shirin na yau a madadin wakilin mu na jihar Katsina Najeriya Yusuf Ibrahim Jargaba sai abokan aiki a nan birnin Bon Zaharuddin Umar Dutsen Kura ake muku fatan alheri daga nan Jamus
0: fatan shirin ya kayatar yanzu kuma za mu je ga fannin kiwon lafiya
1: D
9: NYSCW. Lafiya jari.
10: Vitamin abubuwa ne na halitta waɗanda ke da muhimmanci a cikin jikin dan Adam. Tunda jiki ba zai iya samar da su ba banda kaɗan da yake samarwa. Dole ne a same su kowace rana ta hanyar abinci daban-daban don samar da kuzari, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana cututtuka. Misali a yau za mu duba muhimmancin vitamin A ko kuma vitamin A. Sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: vitamin A ko kuma vitamin A na da muhimmanci dan kiyaye gani na ido na yau da kullum. Garkuwar jiki da sabunta kwayoyin halitta hakanan yana da muhimmanci ga lafiyar fata da jiki. Joseph Megari ƙwararren likita ne akan sha'anin abinci mai gina jiki da kuma magunguna a tarayyar Najeriya.
1: To wannan vitamin A da yake magana wata sinadari ne wanda shi dan adam yana bukatan shi kuma yana da magani ta wurin gyara ido yana cikin musamman cikin ayyukan da kake bukatan vitamin A kuma zaka samu wannan vitamin A mostly abinda ake kira fruits kamun carrots yana cikin the chief source na samun vitamin A kuma zai iya gyara maka idanunka inda akwai matsala ciki. To shi vitamin A dai a kowane rana da akwai abinda kiyashin abinda ya kamata ka sha ba wai zaka sha ne na dindindin ba kuma ya kamata kafin ma ka fara da shan vitamin A kaga shi likitan ido ya dubi maka ido ya tabbatar cewa kana rashin wannan vitamin A. Shi ma vitamin A za a same shi a yeast powder wanda ake samunsa shagunan magunguna wanda ake kira pharmacy. So su ba dai sha ake sha wai don na dindindin ba. So don na lura a wannan lokacin in ka ga mutum ya siya vitamin A ko vitamin C zai ta shan shi har to wannan shine muke kiran drug abuse ko kuma bai kamata ba.
0: Akan sha waɗannan vitamin ne bisa ƙa'ida na ɗan lokaci ba wai na dindindin ba domin inganta lafiyar jiki wanda kuma zarta hakan zai iya zama illa a cewar likita Joseph.
1: Shi sa ya kamata bayan ka ga likita ka je kuma ka karbi maganinka a wurin shi likitan magunguna. Shi likitan magunguna dama aikin shi kenan ya zonar da kai ya fiyashe maka ya faɗa maka abubuwan da ya kamata ka yi da lokacin da za ka sha maganin da lokacin da kuma ba za ka sha maganin ba. Don akwai wasu magungunan ko kuma sinadarin da zaka iya sha zai iya ya je hadu da abincin da ka ci. So za a iya ce maka ka bar ko minti 30 ko awa ɗaya kafin ka sha magani kaza ko kuma sinadari kaza. Indai sinadari ne wannan ana baka ne don nayewa abinda nake jikinka ya nuna cewa babu shi isheshe. So ba zai zaka sha shi na dogon lokaci ba. Amma indai kana dai da ciwo ne wanda ya kamata ka sha zaka sha shi na ɗan lokaci kaman antibiotics wanda ake bayarwa ba zai wuce ka sha antibiotics kwana 5 ko zuwa 7 ba wanda bayan ka gama ya kamata ka koma wurin likitan ka ya maka gwaji a tabbatar ko wannan cutan tana nan ko bata nan kafin ka sha magani ba wai ka fara shan magani dindindin ba. Akwai illa ciki.
0: Sinadaran vitamin A sinadarai ne da ke taimakawa rayuwar dan adam ta yi kyau a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad likita a tarayyar Najeriya.
2: Vitamin A suna daga cikin kananan sinadaran da jiki ke bukata kamar nau'in abinci sun kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake cin shi protein, akwai abin da ake cin shi carbohydrate, akwai da abin da ake cin shi fat and oil, da kuma akwai da ake cin shi vitamins. So waɗannan vitamins din su ne kananan abubuwan da jiki ke bukata mafi kankanci amma kuma suna da matukar muhimmanci a jiki wanda ke karancinsu yana jawo matsaloli da dama. Waɗannan vitamins wanda akasari kowa zai fi yana yin su kamar za a ce vitamin C, vitamin A, vitamin D kuma kowane yana da tasirin da yake yi. So waɗannan su ne ɗan kananan sinadaran da ake bukatar su a jiki wanda ke suna da matukar muhimmanci. Akasari su waɗannan sinadarai wanda jiki ke bukata ana sa ran mutum ya riƙa samun su daga abin da yake ci ko abin da yake sha. Amma saboda yanayin rayuwa tumbal na irin na yau ba kowa ne ke iya samun isasshen abincin da zai ke dauke da duk wannan nau'in sinadarai na abinci ba wanda jiki ke bukata. So sau da yawa al'umma suna fama da karancin irin waɗannan kananan sinadarai masu muhimmanci. Ba na ci kanana ba ne saboda wai sauran kanana ne, a'a, saboda ga su yan kaɗan ne a jiki amma kuma buƙatar mu misali in ka auna yawan su da tuwo misali da kake ci da irin yawan wanda zaka sha na vitamin kamar carbohydrate misali wanda yake ba ta energy. Shi kuma wannan shi yana taimakawa ne wajen wani ɓangarori yadda energy ɗin ma zai tasiri kamar misali in muka ɗauki vitamin A vitamin E yana ɗaya daga cikin sinadaran da suke tasiri akan halittar dake cikin idanu. Akwai nau'in sinadaran da vitamin E ne yake sa ake iya halittar wannan sinadarin, wanda idan ana da ƙarancin shi to ido ma ba zai iya aiki ba. Kazalika ingantan kariyar jikin dan adam, waɗannan sinadaran suna da matuƙar muhimmanci, akwai rawar da suke takawa domin samun ingantaccen kariyar jiki wanda jiki ke samu saboda abubuwan da kake suke shiga jikin ka yau da kullum, jikin ka yana yaƙi su ba tare da kai ka sani ba. Kazalika akwai nau'in shi kansa yadda halittun mu suke girma, wasu daga cikin gabbai na cikin jiki su organ dake cikin jikin mu, girman su yana da tasiri kwarai da gaske. Wannan sinadarin yana bada gagarumar gudunmuwa wajen waɗannan organ din na jikin mu su girma su kai mizani za su fitar da abin da ake bukata su fitar. Haka bangaren haihuwa, duk halittun an halittar da Allah ya tsara ya taradar da suke bada gudunmuwa wajen haihuwa da sauran su, wannan sinadarin yana da matukar rawar da yake takawa wajen nunansa da girmansa da kuma nunansa da kuma aikin da ya kamata yi.
0: Kowane abinci da dan adam kan ci yana da nasa irin vitamin, to amma rashin wasu daga cikin vitamin din da ake bukata a cikin cimakar shine yakan sa a sayo domin cike gibi a cewar Dr. Sa'id Zakariya Muhammad.
2: Alhamdulillah kasancewan zuwuya a ci abinda muke ci ko abinda muke sha ya kasance ana samun isassun wannan, to akasari akan ba da dama misali a samu dan makofi, tunda ba kowa ne ke iya samun ainihin abincin da zake da zai baka jikinka zai ba jikinka irin yawan wannan sinadari da ake bukata ba. Saboda haka akasari za ga akwai abin da ake ce supplement wanda yake mutane suna amfani da shi wanda yake dan taimakawa wajen maye gurbin abin da gaban da yake ci mishi raran da ya kamata a ce jiki ya samu. Kazalika akwai nau'in abubuwan abinci kuma da abin sha wanda suke kamar su yan ganyayyaki dinnan, akwai wanda yake suna dauke da nau'in wannan na vitamin A din wanda yake yayin da aka sarrafa su aka ci jiki zai tatso wannan ana ce su provitamin A, so jiki zai tatso wannan vitamin A daga cikin su ganyayyaki haka su zogale su alayyahu da su kabeji da makamantan irin waɗannan su lemo su duk waɗannan waɗansu nau'in abubuwa ne wanda yake jiki zai iya amfani ya sarrafa da su da ya fitar da wannan sinadarin da jiki yake bukata vitamin A. Saboda haka akwai kayan misali marmari irin kamar misali su madara da sauransu su ma yana dauke da wannan nau'i na sinadari na vitamin A wanda jiki yake bukata. So waɗannan su ne ɗan ƙananan hanyoyin da ake samun wannan vitamin A din, amma akasari saboda yanayin rayuwa ta irin ta yau akwai supplement wanda yake akasari shi ne mutane suka fi amfani da shi wajen samun maye gurbin wannan gibi da ake samu na bukatan jiki na wannan sinadari. Amma kuma sau da yawa ɗan ƙauyuka idan mutane aka cika faɗakarwa akwai abubuwan da za su iya shukawa su yi amfani da shi a ƙauyuka wanda yake zai iya ba su wannan sinadarin. Kuma an kadi bayancin su carrots su kabeji su alayyahu da waye za ga duk ƙauyuka ake shigowa da su bariki, so kuma haga waɗannan su lemo da sauransu za ga cewa ba kowane ɗan ƙauye zai iya zuwa ya sai vitamin C ba.
0: Sauraro da haka muka karshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki musamman ma wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: Fatan shirin ya ilmantar, yanzu kuma kai tsaye muna tare da Zahardin Umar Dutsen Kura dan jin sakonnin rayon ku kan rahoton da muka gabatar. Dini barka dai.
4: Malam Abdulkarim barka da aiki.
3: To ga kaga masu sauraro yaya me suke cewa?
4: To ai kaga babban rahotonmu na farko maganar siyasa inda yammacin nan shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ayyana mataimakin sa Kashim Shettima matsayin abokin takara wanda zai yi mishi takarar mataimaki.
3: Kwarai kuwa bayan dogon lokaci da aka dauka ana ta tece kuce ba.
4: Ana tunanin za a canza shi ba
3: za a sa shi iri ba haka.
4: Yawwa to yanzu kaga dai za a yi kamar yadda shi Tinubu ne yake abin nan muslim wato takarar musulunci da musulmi kenan.
3: Kwarai kuwa ta tabbata din za su dora wa dan yakin neman zabe.
4: Yawwa to akan wannan ne mutane fa sun bayyana ra'ayin su dan tsokaci kan wannan ya haura sama da 2000 ma ina gane to kaga sai dai a tsakuro
1: eh wallahi kwarai kuwa
4: akan wannan kada
1: kwarai kuwa
4: Ibrahim eh shi to yake cewa to fa wannan matsaya ta shugaba ta nugu sunan ta rungume ne mu fadi kenan
1: subhanallahi
4: to shi kuma wani mai suna Asuwaju Olamipo si Obajuluwa
1: yawa da yarbanci koko ya
4: a da turanci yace ride on Senator Shetima
1: wato da da yarbanci yace ka fassara mana
4: a ba na jin yarbanci
1: a ya kamata a ce kana ji
4: sai kai kan kawo gudunmuwa to goni Dauda Bulama yake cewa masha Allah namu ya samu
1: haka
4: haka goni Dauda wata
1: ji ai daga yankin sai fito in ka ji goni ka san Borno Yobe
4: eh wannan Faruk Sunna yace ba masu dukkan faduwa za su yi da shi da Tinubu insha Allah
1: to haka ne ra'ayi riga
4: ra'ayi sakinan
1: eh ra'ayi kukan jaki
4: ko shi da cewa abin ya masa dadi
1: to fa
4: in kuma Haruna Rabilu yake cewa haka muke so mu ji mun dade muna jiran jin wannan labari shi ma kaga yana murna
1: to fa
4: to shi kuma Muhammad Adam yake lalle lalle da Tinubu da Shetima za su shaka shi kwa
1: a'a
4: yayin da Murtala Muhammad ya ce ma da lamun ji dadi har da ma dan rinsa dan wani abu haka irin shi
1: dan emoji sunna
4: ni ma emoji da duka she ni
1: yawa
4: to sai kuma wato Muhammad Sani Abubakar Rishali yake cewa Alan Guburu kadangaren bakin tulo waiwa Alan Guburu kadangaren bakin tulo wato yana sanya ce kashin Shetima kadangaren bakin tulo a cire shi daga takara Tinubu ya fadi a bar shi ya bata gari
1: to fa
4: to yanzu dai kaga ra'ayi kenan
1: to an Guburu in da ci da to dan shiga wasu rahotannin mana ko nan ga batun sauyin kundin tsari ko kuma dokokin hukunta manyan laifuka ga kuma batun Jamus a Najeriya batun gas ga jamhuriyar Niger ma
4: eh to ai ka san mutane sun fi mai da hankali kan al'amuran siyasa nan to amma
1: kwarai kuwa kwarai
4: modu Bujuma Kalalabo a Difa Niger yake cewa to taron da magadan gari suka kammala a marani ya amfani yana fatar zai amfani wato al'umma ya kuma samu wato kulliya ta biya kudin sabulu
1: to lalle fatan da dan jama'a aka yayi
4: eh sai wato Ibrahim mai wancin hula yake cewa ya mahalarta shi wannan taro da aka yi a Maradi Jamhuriyar Niger ina musu fatan alheri da fatan za su cimma abin da suka sa gaba musamman manufofi na kasa Salisu Bandam da magana muke cewa tabbas zai aka cika shekaru 15 da kafuwar Sudan ta Kudu Allah ya kara musu zaman lafiya da lumana da ci gaban kasa
1: gaskiya kam da suna cikin tashin hankali sosai
4: haka saboda lokaci watakila za mu sake dawo nan muna gayyatar jama'a su je shafin mu na TikTok idan har suna kan TikTok to su je su duba su nemi DW Hausa akwai video daban-daban da muka yi ciki akwai video da muka yi na musamman kan gwamnatin Zamfara da yake bayyana dalilansa da yasa baya sulhu da 'yan bindiga akwai kuma video da muka yi shi ma da ke cewa me yasa Peter Obi wato dan takarar shugaban kasa a zaben Najeriya yake fargabar ba zai kai shekara mai zuwa a raye ba
1: ga kuma labarin rikicin Triple R shi ma duk na ka wallafa
4: eh haka wannan a
1: Facebook
4: din mun suna yan wato a TikTok din akwai taro da aka yi da gwamnoni a da arewacin Najeriya an ce to shin za su iya samar da tsaro ne koko siyasa suke haduwa domin su tattauna
1: to da aje san din neman karin bayani ba
4: haka to akwai dama mu sake dawowa ko shiga
1: ai an dama da kai muna godiya sosai Zaradin Umar Dutsen Kura yanzu mu je ga Abdullahi Tanko Bala dan jin labaran duniya zagaye na biyu
5: DW labarun duniya
6: Ukraine ta ce ta kai hari kan jiragen ruwa na dakon mai guda 13 mallakar Rasha a kogin Azov Kwamandan sojin Ukraine mai kula da jirage marasa matuka Robert Drovdy wanda ya sanar da hakan ya ce harin wani yanki ne na farmakin da suke kaiwa da nufin haifar da matsalar makamashi ga sojojin Moscow haka kuma ya ce harin ya lalata wasu ƙananan tashoshin wutar lantarki a yankin Crimea da Rasha ta mamaye hukumomi sun ce harin da kai kan wata matatar mai a kudancin Rasha yau Juma'a ya tilasta mazauna yankin ficewa daga gidajensu Har-haren na baya-bayan nan na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince cewa yawaitar har-haren sun haifar da ƙarancin mai a faɗin ƙasar.

0: Saudi Arak sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn da tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.